Mai ngā tāne whā te maunga ko mga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.

0: Rota Rota, la Wikitoria Makio.
1: Tekau Marua. Āwhio o rangi mihi mai. Te manu o te ata karanga mai. Ki enei manu kuaka e tau nei ki te tāhuna o mate. E te whāia e Francis, karere whakawahine ki runga ki tō marae ātea, ā te kotahitanga. Te kaumarua o tamahine e tau nei, ki te kumea mai o tāwhiri mātea o ngā reo karanga ki te pai tapu.

ki te titiro atu koe ki te taiao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē, ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te taiao, he mea mahi ngātahi, mai raro i ngā pūtake, tainoa atu,